0: sanay sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Dito sa Walter Mart, ang sarap maging mom.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Talaga lang, ha?
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ako?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang api!
1: Nasa ibaba.
6: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
7: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
8: Happy 40 together years!
7: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
8: GV99.1.
7: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
8: This is your number one good vibe station, GV99.1.
9: This song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Here we go.

0: makes you beautiful. It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Summer heat check ka vibes. Stay fresh.
3: Ano summer heat check? Baka shower check. Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
2: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibay, Jessic. Anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Ibay, Jessic.
11: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
12: Minum kami United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
8: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin, at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
14: I have headache, I have body pain,
15: pag two pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
19: Talaga lang ha?
18: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
19: Sandali, hindi pa ako tapos.
18: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
19: Thank you so much, amen!
18: Nakakalungkot.
20: Grabe kayo eh.
18: Minsan,
19: akala ko ba, baby mo ko?
18: Nakakatakot.
20: Huwag mo nang isipin yung...
18: Minsan, nasa taas.
21: Lahat ng araw sa inyo.
18: At minsan,
22: titikman ninyo ang patas ng isang api!
18: Nasa ibaba.
19: Oo, sinabi mo pa.
18: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na man kasi, kampante na yung makamalatatak. Pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sa abyan, e gumagadwang isip, munta ko kim pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
1: We are GV 99.1.

Wouldn't it be nice, Good Vibes, to shout out your ex today? Yan. Kasi alam, best na natin na i-topic yan. At na-play na rin kasi ni DJ KG Boy yan. Narinig ko kanina, nagpa-shoutout to my ex siya by Little Mix. And we are making you feel good anytime, anywhere. This is your number one Good Vibes station, GV99.1. Good Vibes, Spice, and everything nice. This is a DJ Nice. Ang DJ nyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice for Isn't It Nice? At magkakasama tayo until 3 p.m. today. Kaya padala nyo na yung mga paborito nyong songs. Kasi isa sa mga paborito ko, it's by Little Mix, na isa rin sa paborito ni Ed Sheeran. Sabi niya kasi parang napaka on point nung kantang Touch by Little Mix. Kaya talagang kinanta niya siya sa an acoustic cover. And like Ed Sheeran, this is also my favorite Little Mix song. Eh, ikaw, anong paborito mong kanta? May ibang artist naman, no? And today is a Tuesday. Meron tayong hindi natapos kahapon. Diba hot na hot ngayon yung trend na? Paano mag-marketing ang millennial versus yung Gen Z? So on a Tuesday, para sa inyo, ano ang mas effective? Yan. Kasi today, we also have a nice list. I found this list very interesting kasi si Richard Kerr, isang techpreneur, lagi niyang tinatry i-hack yung algorithm ni FB. Kasi laging nag-a-update na ang algorithm si FB eh. Like before, we didn't have reels. Kulang na lang ngayon, isaksak sa bag. Diba? Yung reels nila, sinasaksak sa bag. Yung bag, kulang ng A. Ika nga ni Bernard. Huwag na natin sabihin yung bag na may A. Ganyan. Pero diba talagang sinasaksak siya. So, isang example ni Steve Kerr, no? Hindi pinapriority ni Facebook yung hindi original na content. So, mas pinapriority nila yung pag ikaw mismo, gumawa ka ng sarili mong content. So, that's just one example. Eh, kayo ka-vibes on a Tuesday, anong mas effective sa inyo kasi halos lahat ng mga major and biggest brands nag-ride na dun sa trend na ito. Gen Z marketing versus millennial marketing. Kaya sina-shoutout ko yung mga batang X, yung mga Generation X na nanahimik na, nalimutan na yata. Kaway-kaway naman kayo, magparamdam naman kayo. 0967-069-5768, 0908-516-4466. At hindi lang tayo sa radyo mapapakinggan. Meron tayong Signal TV, channel 306 if you're subscribed to Signal TV. We are also worldwide. Uy, mataas-taas pa rin yung sa Mixler natin. Ah. Kahapon nga, nag-peak siya ng 75K. Sabi ko, ano kayang kinain ng ating mga Mixler tuners or ka-vibes? So you might wanna check us out online anywhere you are in the world. Just download the app that's MIXLR or Radio Garden and search GV99.1. Baka kumain sila ng delish cheese dough pizza. Diba? As low as 229 pesos, may matitira pa sa sweldo mo. So Tuesday, may natitira pa o wala. That's the second Tuesday. Now, kung gusto natin may matira, you can order from any branch. And soon, no, they're opening for franchise soon, so stay tuned and check them out on Facebook, Delish Cheese Dough Pizza. Ang isa rin reason na naisip ko, it's not because of anong nakain kaya, pero siguro, nakikinig na lang yung mga, ng radyo yung mga tao kasi nagsawa na sila sa drama. Yung meron pa nagahabulan, may mga itlog pang nag-uumpugan. Diba, parang naging circus na. Literal na circus na. Ganun. Kaya kinig na lang tayo sa ating number one Good Vibes station, GV 99.1.

na dyan yung ating Kapito couple, no? Sina Boss Mark at sina Ma'am Diane. You can visit their bigger, better Kapito Sports Bar in Mabalacat. They're going strong. And back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. And they're open 24/7 with free entrance. Meron kasing mainit na couple na inaabangan natin mag-get married eh. Diba? Meron na siyang muntikan na. Alam mo yon, may muntikan na siya. O, artista to na... Since puro blind item yung nakikita natin, no? Ayoko muna magsabi na lang din ng names. Pero may mga ano ha, big media sites na nagpo-post about them. So one is an artista. Muntika na rin ito na, di ba, na-engage na siya, na napakayaman din. And the other one is a billionario heir. Eh dahil wala pa tayong parang official statement from the family, parang puro mga blind item yung lumilitaw eh, di ba? Yung mga lumalabas, mga insider info. So I don't wanna give details on that muna. Pero ang ating next Tuesday ay... O since nagpapa-blind item tayo, ay yung prenup ba? Yung mga nakikisaw-saw ba? Ano ba talaga? Kaya hindi nakatutuloy. Yung prenup, yung doon sa prenup ba yun? O doon sa in-laws ba? Or maka nakikisaw-saw? Diba? Kaya wala na lang ako yung mention na name. Pero ang Tuesday natin, ang next Tuesday natin ay mahal na mahal nyo ang isa't isa. Sinong pipiliin mo? Or anong pipiliin mong sitwasyon? Yung pareho kayong super yaman, pero maraming nakikisaw-saw? Ayan. O yung naghihikahos kayo. Hindi naman yung naghihikahos. Yung parang medyo challenging. Parang sobrang sumasakto lang. Parang paycheck to paycheck kayo. Pero at least walang nakikialam. Meron bang ganong pamilya sa Pilipinas? Walang nakikialam. So yan yung ating susunod na Tuesday. I think tatlo lang naman, no? Tuesday, anong mas effective? Yung millennial versus Gen Z na marketing? Kung hindi ka active sa social media, hindi mo alam yung trend na yun. In a nutshell, yung mga millennial, mahaba-haba yung parang nobela, gano'n. Siguro kaya nananahimik yung mga Gen X kasi parang I think may overlap naman yan eh. May overlap ng konti yung millennial at Gen X, diba? Ayun, Gen Z, mahilig sa emojis, tapos maikli. No, napaka-ikli, tapos ang dami nila mga terms na mga may pagkaslang, gano'n. Yan. So para sa inyo, anong mas effective? Pag may nakita na kayong post, halimbawa na gano'n, ano mas nakaka-capture ng attention mo? Para sa akin kasi, yung Gen Z. O, pero hindi naman ako Gen Z. So, no bad blood, ah. O, anak ko lang yun. Hindi ako yun, diba? Pero sa akin, dahil maikli rin yung attention span ko na, diba? Grabe information overload ngayon, mas effective sa akin yung isa. Na mga emojis lang, tapos ang ikli ganun. Kasi kadalasan sa atin, ayaw na magbasa ng mahaba, diba? Yung mga baby boomer, alam ko ganun. Naiinip na yung mga ganyan. Yun lang, there's a danger of, ano, parang since hindi tayo mahilig magbasa ng mahaba, posibleng makasagap tayo ng fake news kung yung headline lang yung babasahin natin. Yeah. So, kayo ka vibes. No? And another one is, may natitira pa ba? Yun. May natitira pa ba? Doon sa mga sinasahod mo, kinikita mo in a month, may natitira pa ba? Kasi we're not done with those reasons kung bakit wala nang natitira. Baka gusto nyo mag-share, bakit wala nang natitira? Oh, we got Charisse, our die-hard Billie Eilish fan, who's requesting for The Greatest by Billie Eilish. So for now, para mas marami makakilala kay Billie Eilish, play natin yung one of her greatest songs na lang muna for now. Kasi pinagbigyan kita kay Yesterday yung sa lunch, no? Although, syempre, most of Billie Eilish's songs are hits, are super hits eh. Pero yung iba parang hindi familiar sa mga ibang Billie Eilish hits. So I hope this will do. Here's Bad Guy on GV 99.1.

Time to power up. Tama na ang petiks. Pick up the pace. At tuloy lang sa pagbangon. With GB 99.1. Sure Good Vibes.

Okay, so I hope that will do for your Billie Eilish song. Nakailang ano, message na kasi siya para dun sa kanyang song request. Shoutouts kay Z Miranda. Marami ang concern ngayon pera, no? Kaya yun ang sinasagutan. Ang sabi niya, madami pang natitira sa sweldo ko. Hindi man nga yata nababawasan eh, dahil masaya kapag single. Ayan. Always single and ready to mingle si Z at masaya siya dyan. So your parents, I'm assuming yung parents mo baka financially ano naman stable ganun. Kasi yung iba naman kung hindi man sa asawa eh sa parents sila tumutulong, 'di ba? Mikhail, hello DJ Nice, at pwedeng i-play yung song na I Won't Hold You Back by Toto. So kani-kanina ito. Uy, wag mo sasabihin na ano ay inaantok ka. Kasi ikaw yung nag-request ng I Won't Hold You Back by Toto. Pero we're winding it down and pauwi na rin tayo. Kung papauwi man tayo, di ba? And we've got Nyanyi na pahabol, no? Nyanyi of Angeles City. Of course, we also have Gretchen and the Bordillos family every day and tuned in from Porac. Mga ka-vibes natin from Porac, happy listening sa inyo. Pati mga ka-vibes natin from San Fernando. Naku, meron nga akong mga nakakalimutan minsan na basahin. Merong concern kasi sa ayuda dyan sa San Fernando. Pwede nyo ipadala yan sa The Morning Roundup. Hindi ko nabasa yun ng buo eh, last week. Nang sa ganun, ma-research at matugunan, no, kung ano man yung inyong concern. Good afternoon din kay Nyan, no? Sabi niya, can I request the song Nang Dumating Ka by Bandang Lapis? Thank you. Gen Z or Millennial? Back to basic lang para hindi mapariwara if you know what's good and what's bad. Okay. Hindi, pero anong mas effective? Kasi 'di ba parang may trend ngayon na kung paano mag-market ang Gen Z tsaka yung Millennial. Ano yung mas effective para sa inyo? Ayun. So si Z naman para sa may sariling source pa ng income ang kanya mga parents. So yung sweldo niya nagagamit niya para sa sarili niya. Sa pagpapakasal, sa mayayaman lang may prenup. Yan ang paniniwala ninyan. Di naman nila madadala sa hukay ang mga kayamanan nila. Doon na ako sa madiskarte sa buhay, mahal na mahal yung namin yung isa't isa, pero simple ang buhay na lumalaban ng pataas. Okay, kasi yung Tuesday natin ha. Anong pipiliin mo? Mahal na mahal yung isa't isa, pero yung super yaman yung dalawa, kaso may prenup, may mga nakikisawsaw, o yung naghihikahos kayo. Okay sana kung ano, kung simple niyan eh. Kaso yung option, naghihikahos kayong dalawa. Will love keep you alive? Ayun nga, sabi ni Nyanyi, kung pareho naman kayong madiskarte, doon na lang daw siya sa naghihikahos. Pero yung term niya is simple. O sana nga kung simple yung choice eh, no? Pinapahirapan natin ang ating Tuesday. And quickly for our... nice list. And if you're on Facebook, since ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka matagal gumamit ng Facebook, hanapin niyo yung GV99.1. Nasa TikTok, X, Instagram din tayo. Yan, all you need to do is to search GV99.1. So pinag-usapan natin kanina from Richard Kerr, mas maganda daw kung original content ang i-type ninyo. Kung gusto niya lang makita yung inyong post. Another thing is consistently posting. Ito, nag-research to, techpreneur siya na parang tinatry niya i-hack yung algorithm nga ni FB. Engagement matters more than likes. Apparently, comments and shares carry more weight nowadays on this latest update that he's researched. And for the money, you know, since money is a concern for us almost every day today, pinag-usapan na natin yung unahin yung savings, di ba? So, yung mga nauubusan daw, yung inuuna yung spend dun sa save. Oh, another one on the list is, ayaw nila yung mga pa-semi-seminar, yung mga self-education about financial management, financial planning. Inuuna daw natin yung good time. Aba, kung good time, may kung billiards tournament naman yan. Diba? Billiards tournament na pwede kang manalo. Eh, dun ka, kumbawa, dun kag magaling, diba? And we've got the best of billiards back-to-back live bands, yummy food, refreshing drinks at the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. I wanna try.
KTV rooms and they're open 24/7 with free entrance. Yung tingin daw nila, isa pa sa listahan, credit cards are free money. Credit card is utang. And alam naman natin yan. And takot tayo sa utang. Ako at least, no, I don't pay the minimum, I pay it in full. Kasi may kamag-anak or may mga kakilala na kami na talaga na nalubog din dyan kasi grabe yung compounding ng interest rate sa credit card. Yung tipong you'll need to borrow privately para makawala ka dun yung ganon. This has been DJ Nice. Ang DJ nyo Nice the Nice pero lagi may pabaon na spice. So maybe money can't buy happiness but it certainly can buy us a bit of freedom. You know, freedom to do what we love to do. And thank you na kahit kayo nasa work today, nothing's holding you back. Ika nga, from tuning in to our number one good vibe station, this is GV99.1. Watch out for DJ Kakay, Kaakay with DJ Kakay. Here's Toto and I Won't Hold You Back on GV99.1.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
10: It's Mele from

0: sana ikaw ay isang Diyos, ha? Na good vibes ang dala! Dahil lang sa inyo number one Girl Vibe Station, GV99.1, kasama si Kaka! Okay, vibes ha? Maraming salamat sa nakinig sa ating kuwento ngayong araw. Kung meron po kayong nais ibahagi sa atin, mag-send lang po kayo ng message sa ating Facebook. Search po GV99.1. O kung wala ka pang naisip na dinner, order ka na from any branch of Delish Cheese and Dough Pizza for as low as 229. Open for franchise soon! Kaya naman stay tuned or follow Delish Cheese and Dough Pizza on Facebook for updates. And visit the bigger and better Cavite Sports Bar in Mablacca. They have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms open 24/7 with free entry. Muli, congratulations po sa ating mga bagong teachers. Sa lahat po na nag-take ng let, congratulations. Listen to DJ Kakay ha, mapapakinggan niyo po ako every Monday to Friday from 3 p.m. to 6 p.m. sa programang Kaakay. Kung ikaw ay palabas pa lang papasok sa trabaho, naku, magdala ka ng umbrella, mukhang ulan, I'm not sure. Oh, yun, nasasabi ko, hindi naman ako sure, parang lang. Hindi ko alam, ang gulo ng weather. Tsari, mainit. Tapos bigla ko malimlim, lumakas yung hangin. Nagkuwento. O basta dalhin mo ang pwede mong gawing ano, protection sa ulan, sa araw. Ayan! Siyempre, drink more water. At para good vibes lang. Huwag mo lang ilipat yan. Dito ka lang makinig. Siyempre, oh, basahin ko pala, sabi ni 2816, hi sa ating solid JPM boys at hi kay Transporter, sabi niya, ang mga taga-LGU ng Arayat, si Ka Omar, Chief Pat.
1: Sabi mo noon, kamukha ko si Anne, panuhulog na dapat, pati ka sa daan, inaasar mo yita ko na puro bariya.
0: Si Chief Pasky daw, Your Universe by Rico B, ayan, ay sabi ni Foker Akesha. Hi!
1: Sa aking ganda ng
0: Poker pala. Sorry. Ayan na. Thank you so much. Ayun na nga ka ba? Siyempre, dito ka lang. Huwag mong ilipat. Patuloy makinig sa inyo number one Good Vibe Station, GV99.1. Have a good night.

It is now 6 p.m. This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: It's Mele

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by
9: Walter Mart. Sarap maging mom!

sinta. Naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, di iba.

Oh, yes. Hey, ladies and gentlemen, citizens of the world. OA naman ako today, ha? Good morning! Never mind the stars in the... Medyo nakakaboses ko na yung sa voiceover ko, no? Sa jingle. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Sa buong Pilipinas, we got 13 minutes after 6 ng umaga. Ito po ay nag-iisang Good Vibe Station GV99.1, making you feel good since 1983. Maganda umaga ho. Sana ay maganda rin ang inyong gising ngayong hong araw ng Wednesday. Ako'y natutuwa naman at tuloy-tuloy naman na aking tulog for the first time in a long, long time. Kasi usually napuputol ang tulog ko, parang hulugan, no? Dalawa installment. No? Isa tatlo pa nga eh. Matutulog ng alas 12, gigising na alas 12, gano'n. Tapos natutulog ulit. And though yung maganda dapat sa tulog, quality na pagtulog. Yung dire-diretso ba? Yung tipong matitigil ng ilang oras nasa antuking kabigla, di ba? Weird. Isa ba, gigising tayo ng alanganing oras, hirap ka makatulog, di ba? Tapos pag oras mo na magtrabaho, doon ka naman inaantok. Mali! Baligtad! Ay, magandang umaga ho sa inyo. Ngayon ho ay 13th na ho ng May 2026. It's May 13th, 2026, everybody. We're almost at the middle of the month. Ganong kabilis ang Mayo. Pero ang mga bagyo kaya, kailan darating? Inip na ho kami, ah. So isang araw, di ba magbagyo na naging LPA pa? Baka siguro binibigyan tayo ng pagkakataong makapag-adjust ng mga flood control projects, kapag clearing ng mga kanal bago man tayo bagyuhin, bigyan tayo ng chance ng langit bago magpaulan. Ano, mariremind na naman ho tayo, may pa mga flood control pa palang hindi natatapos na pag-usapan. Oras mo natin, 6:15. Welcome to the morning roundup, everybody.

0: We got a good vibes and a headlines for the morning roundup. Check your time. It is now 6:44 in the morning. Today is a Wednesday. It's May 13, 2026, and you have landed to the show that's ready to give you what you need to know today. We are live on Facebook. Maaari ho ninyong panoorin ang programa. Just go to facebook.com/GV991 or just search for our page on Facebook and click on the live video. That's it, pansit, and you can interact with me wherever you are. Siyempre, we will prioritize those who will be commenting on Facebook Live, but we will also be reading those who will be sending their messages over our text lines 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Bukas din ang ating online audio streaming. That is mixlr.com/gb-99-1. There is also a comment section there. You want to make use of it. And Radio Garden. Maganda umaga rin sa mga nakikinig sa Signal Digital TV all over the Philippines. Good morning to you. At mga ka-vibes, huwag natin nasa punto na napipika na sila sa mga nangyayari sa kapaligiran. But let me just give you a reminder. You know, whatever's happening right now with the government, politics, economy, you know, that's just a portion of our life, okay? Let's not dwell too much on it. What am I saying? Hindi ko sinasabing magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan, di ba? Dapat tayo ay equipped with knowledge, well-informed from the right sources, right? But wag nating hayaan na yung buong araw ho natin at buong isip natin would linger on those things, okay? Kailangan malaman ho natin na how to compartmentalize our emotions. Huwag tayo lagi nagpapadala sa mga nangyayari sa paligid. Di ba? Gawa ka ng paraan, magsalita ka if you want to comment on things. Di ba? Then go ahead. You want to talk about it? Then go ahead. But huwag hayaan na yung buong araw at buong buhay mo doon lang iikot. Di ba? Yan lang ay katiting na parte ho ng ating pamumuhay. Okay? Kasi kung hindi, eh, di ba hapon tayong negative? Ha? Ah? Puro negative ang nangyayari eh. Oh, pati pa na ho negative din. Uulan na, nag-LPA pa, di ba? Bagyo, matras. Pati yung bagyo, natakot sa kaguluhan sa Pilipinas. Diba? Sabay pa tayo sa kaguluhan sa gitnang silangan, hindi pa nga natatapos, pati tayo dito, di ba? Hala, may wrestling, may drama, may sigawan, may iyakan, di ba? Kahapon, di ba, nagkasagutan itong si Senator Kiko Pangilinan at saka si Senator Robin Padilla. Nagreklamo daw si Robin kasi daw sinigawan daw, so pinagtaasan daw siya ng boses ni Kiko Pangilinan. Oh, you know what? Saga ng akin lamang, ha? I think it's but normal for you to be able to sometimes raise your voice sa mga ganong klaseng mga entablado. Di ba? Kasi minsan balitaktakan kayo eh. Di ba? Limbawa, eh, wala pa akong narinig sa mga mga abogado na nagsasagutan sa harap ng huwes. Nagtataasan ng boso, magre-reklamo. Ba't mo sinisigawan, counsel? Walang ganun eh. Diba? Pero na lang siguro kung minura ka, diba? Iba usapan na yun. Pero, diba? Kung kayo napataas ang boses dahil singit ka ng singit at oras pa naman niya, I think that's very understandable, diba? Medyo balat si buwes tayo na sabihin na magre-reklamo dahil doon. Eh kung matandaan ko nga, diba? Eh, si Senator Robin Padilla ang nagsasabi pa na yung mga bata ngayon. Eh, medyo mahina daw, di ba? Sensitive daw. Oh, edi nagsalita ngayon, di ba? Sir Robin! Akala ko ba yung mga kabataan ngayon ay sensitive, di ba? At least nakaka-realize kayo ngayon na it's not all about sensitivity, di ba? Ay, nako po. Oh, pero babalikan ko lang, ha? It's just one part of our life. Eh, kailangan pa rin nating mag-focus sa mga positibo. Magbilang pa rin ang mga blessings dahil araw-araw pa rin na may binibigay ang Panginoon ng mga blessings sa atin. Na minsan nakakalimutan lata, kakaligtaan lang nating pansinin, ha? Diba? Fill your minds with positive thoughts. But equip yourselves as well with the truth and with the right information. Diba? right information ha. Hindi kung kani-kanino kayo nakikinig at nanonood na pati mga fake news pinaniniwalaan ninyo ha. Tandaan ho ninyo, garbage in, garbage out. Yan ho ang ating utak. That's how our brain works, at least sa aking pananaw. Eh, kung puro garbage ang pinapasok mo sa utak mo, output mo puro basura din. Di ba? Ngayon, kung masusustansya ang pinapasok mo sa isip mo, mga positibo, mga impormasyon na makakatulong sa iyong buhay, eh, walang hanggang pagkatuto kahit ay kay lumilipas na sa edad. Diba? Pero ikay patuloy pa rin nag-aaral, not just by books, but whatever's happening around you, continuous ang iyong self-development, eh for sure, ang output mo ay magiging successful din. No? Get my point? Okay, good. Sige, bago tayo mag-instant shoutout, let's check out the weather today. Ayon ho sa bagong.pagasa.doc.gov.ph, as of 3 a.m. today, the low pressure area was estimated based on all available data at 495 km east ng Verac, Catanduanes. Ito pa rin po yung dating bagyong Kaloy. Ano? So, LPA na lang ho siya. So, makakaasa ho tayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa. Dahil po yan sa localized thunderstorms. Ang ating sunrise kaninang 5:29 at sunset asahan ho natin ng 6:16 p.m. Oras 6:51 ng umaga. O, instant shoutout na tayo ha. Kung may pabati kayo dyan, go and drop by sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991. At mag-text sa akin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sino ba ang buhay na mano natin today? And it is Nani Pines Jackie. Good morning, happy Wednesday to you too. Hey, Ma'am Aida Karanoo, maganda umaga po sa inyo. Binabati din niya si Nanay Pines at si Ate Riza. At maganda umaga rin kay Gianna Mirella Zapata. Good morning. Ate Riza, good morning. Na-late daw siya. Oh, ba't siya kasi ganun memalengki? Sabi niya, bala akong itumbukan lang Senator Kiko and Robin. Sana wag naman umabot sa mga ganong klaseng fisikalan kasi ibang level na yung ganun, ano? Pero kahapon kasi, after nilang medyo nagkataasan ng boss, nagsuspend ng session, si Senate Pro Tempore Loren Legarda, eh makipaggalaman ni Senator Kiko, di ba? Kasi probably it's part of the job na magkakaroon ng ganong klase, pero dapat walang personalan, no? Ilang beses niyang inabot ang kanyang kamay. Itong si Senator Robin, ayaw niyang iabot ang kamay niya. But ganun talaga yun, no? At least itong si Senator Kiko was gentlemanly, no? Obra mo, dapit na. Hello to Marvin C. Lopez. Good morning. Shout out daw kay Francis Anthony Gador, pati na rin daw kay Dorothy Jane Solidio, brother Matthew Parascabuhay, at babati daw from the Lopez family. Good morning. Magandang umaga kay Ma'am Catherine Santos. Mismong mga namumuno na ang nagkakagulo. Sana lang maging maayos na lahat. Maging positive na lang tayo palagi. Pa-play daw ng Kahel na Langit by Mackie. Thank you. Ingat and God bless you too. Well, I hate to break the news to you. Walang ewang, medyo mahirap sa mga nangyayari ngayon, mahirap na magkaayos-ayos sila, no? Because they have their different may mga kanya-kanya silang mga pinaglalaban na minsan nakakalimutan nila dapat ang unang-una nilang pinaglalaban ay ang taong bayan, di ba? Ang unang-una nilang dahilan kung bakit sila nandidian ay para ho pagtanggol, ilaban, ipagwagwagan ang karapatan ng taong bayan para for the welfare of the people and not of certain individuals and personalities. Di ba? Mga kailangan na maayos, matutukan, hindi natututukan dahil sa mga ganitong klaseng drama. Hello kay Ate Michelle Montemer. Good morning, Ate Go. Very early, ha? 6:54 ang oras sa buong Pilipinas. Diretso na ho tayo sa ating unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Wednesday. Vice President Sara Duterte Biratikos ang tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa.
1: The morning round of headlines.
0: Kongreso pinabubusisi ang plano ng CHED na pagbawas sa general education subjects sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Department of Agriculture nagpaabot ng 3 milyong pisong tulong pinansyal sa mga magsasaka sa Mexico, Pampanga.
1: The morning round of headlines.
0: At Senator Lacson tiniyak na hindi masasayang ang imbestigasyon sa flood control mess sa kabila ng naging balasahan sa Senado.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Direktang kinondena ni Vice President Sara Duterte ang napaulat na pagtatangka ng mga otoridad na arestuhin ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado nitong nakaraang araw ng Lunes. Sa isang panayam mula sa The Hague, the Netherlands, giniit ng Vice Presidente. Nalabag sa batas ang pagpapatupad ng arrest warrant na nagmumula sa ICC lalo na't kung hindi ito dumaan sa proseso ng mga lokal na hukuman. Kasalukuyan namang nasa Netherlands ang Vice Presidente upang bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Nakasalukuyan ding nakapiit doon kaugnay na imbestigasyon ng International Criminal Court to ICC. Inihambing din ng pangalawang pangulo ang insidente kay De La Rosa sa sinapit ng kanyang ama noong nakaraang taon na tinawag din niyang isang maling hakbang na mga otoridad. Sa kabila nito, nanindigan din ang bagong luklok na Senate President na si Alan Peter Cayetano na hindi niya umano papayagan ang anumang pag-areso sa loob ng institusyon hanggat walang kaukulang utos mula sa mga korte ng bansa. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento ang bise sa nangyaring balasahan sa liderato ng Senado kung saan pinalitan si Senator Vicente Tito Soto III. Ayon sa bise, ang pagpili ng bagong pinuno ay isang usaping panloob na tanging ang mga miyembro lamang ng kapulungan ang dapat magdesisyon. Inuwasyon ngayong araw ng mga mababatas mula sa House of Representatives, partikular ang oposisyon, ang panukala ng Commission on Higher Education o CHED. Nabawasan ng halos kalahati ang mga general education o GE subjects sa kolehiyo. Sa pamamagitan ng House Resolution No. 999, iginiit ni Representative Antonio Tinio, Sara Elago at Rene Co ang isang kagiyat na imbestigasyon dahil sa posibleng paghina ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa ilalim ng bagong balangkas ng CHED, balak gawing 18 units na lamang ang minimum na GE subjects kung saan mawawala ang mga standalone courses o ang mga short-term skills training gaya ng Philippine History, Art Appreciation at Mathematics. Dahil dito miratiko sa mga mababatas ang hakbang na ito dahil tila ginagawa lamang umanong factory ng mga manggagawa ang kolehiyo para sumunod sa market demands. Nagbabala rin ang oposisyon sa banta ng malawakang tanggalan sa trabaho ng mga guro sa Humanities at Social Sciences. Dagdag pa riyan, binigyan din nila na maaring maulit ang karanasan noong K-12 rollout kung saan maraming guro ang nawalan ng oportunidad sa pagtuturo o tuluyang nawalan na ng hanap buhay. Nilinaw naman ni CHED Technical Panel Chairperson Edison Fermin na nananatiling panukala pa lamang ang naturang hakbang. Tiniyak ng ahensya na patuloy silang tatanggap ng mga mungkahi at hindi magpapatupad ng anumang polisiya nang walang malawakang konsultasyon sa lahat ng mga stakeholders.
1: The morning round of headlines.
0: Nagpamahagi ang Department of Agriculture o DA ng kabuang 3 milyong pisong tulong pinansyal sa mga magsasaka sa bayan ng Mexico dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program o PAFFP, layan ng pamahalaan na magbigay ng agarang ginhawa sa mga katuwang sa pagkain sa gitna ng nagtataasang presyo ng gastusin sa produksyon. Nakinabang sa naturang programang mahigit 1,200 magsasaka mula sa 24 na barangay sa nasabing bayan. Ayon sa Region 3 o Department of Agriculture Region 3, tumanggap ang bawat benepisyaryo ng halagang 2,335 piso o 2,000

0: Gattaca Vibes and the headlines here are the morning roundup. So oras po na 7:48 in the morning. Welcome back to the show. Once again, today is a Wednesday. It is the 13th of May, 2026, and we're expecting na magkakaroon na ng payout sa mga jeepney drivers and operators ngayong araw ho na ito. Pero sakto mamaya, we're scheduled to have an interview with LTFRB Region 3 kung paano yung proseso at mga paglilinaw patungkol dito sa mga inaasahang tanggapin na ayuda ng ating mga jeepney driver at operator. Okay? That's gonna be for later. Antabayanan ho ninyo yan ng ating panayam with Attorney Teresa Magtoto ng LTFRB Region 3. Okay? 7:49 po ang oras sa buong Pilipinas. Kung may mga greetings request, alam nyo na ang gagawin ho ninyo. Nakalive na ho tayo ha. Maaari ho ninyong panoorin ng programa sa facebook.com/GV991 o kaya naman makinig sa magitan ho ng television, Signal Digital TV Channel 306. Pwede rin ho sa ating online auto streaming, mixlr.com/GV-99-1 or Radio Garden. It's saying good morning sa mga ka-vibes ho nating nakatutok through our sister station at GVM 792. Naglilingkod sa bayan. Siyempre, bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ating mga advertisers, mga minamahal na taga-suporta. Good morning po sa inyo. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar, Mabalacat City. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Bukas po yan 24/7, ha? Yan po ang Capito Sports Bar in Mabalacat City. And order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. 8:50 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. May bulong-bulungang kahapon dyan sa DICT na di umano'y nag-resign. Itong DICT chief na si Henry Aguda. Pero ngayon, siya'y pinabulaanan ho niya ang balita. He denied rumors of his resignation, stressing that false information is being spread to sow confusion and undermine public trust. So sabi ho niya, dinideny niya ang mga false reports and speculations na siya ay nag-resign na bilang secretary ng Department of Information and Communications Technology. Bakit? Saan kaya nang galing naman yun? Sino ba ang nakuryente? Ano? He also reiterated his commitment to continue leading the agency in the interest of the Filipino people. Inappoint ho siya bilang DICT Secretary noong March 2025. So nakaka-one year na ho siya. Pero again, wala daw hong katotohanan na siya'y nag-resign sa posisyon. Okay? 7:52 ang oras sa buong Pilipinas. Sa mga may pabati dyan, punta na sa facebook.com/GV991. Parang walang nagbe-birthday ngayon ha. Medyo tahimik ang mga nagpapabati today ha. Maganda umaga kay Foker Akesh na lagi nakikinig ho sa atin. At sa kanilang masipag at poging transporter ng OVM LGU Arayat na si Ka Erdi, Chief Pasky at paplay daw ng Your Universe by Rico Blanco. Maganda umaga sa inyo. Hello din kay Nanay Pines Jackie. Shout out daw kay Boss Julie Bernard, Ma'am Aida. And good morning and God bless you guys. Oy, marami tayong pag-uusapan today ha. Kaya umpisahan na ho natin.
1: The morning round of headlines.
0: Mali na ang
1: pinatutuloy. The morning round of headlines.
0: Dating Senador Trillanes, minatikos ang kasalukuyang pamunuan ng Senado. Constitutional crisis ang nakikita daw kaugnay sa pagprotekta kay Senator Bato de la Rosa.
1: The morning round of headlines.
0: Philippine National Police wala pa natatanggap na utos para arestuhin si Senator Bato. Proseso ng ICC warrant dapat dumaan daw sa National Central Bureau, Philippine Center on Transnational Crime.
1: The morning round of headlines.
0: At Senator Bongo, target na rin umanong isyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court ayon kay dating Senator Trillanes.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Inakusahan ni dating Senator Antonio Trillares IV ang kasalukuyang nakaupo bilang Senate President Alan Peter Cayetano ng paglikha daw ng isang constitutional crisis. Ito ay matapos harangin ng pamunuan ng Senado ang pagtatangka ng National Bureau of Investigation o NBI na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa base sa warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Trillanes, ginagamit lamang ng mga mababatas ang kanilang posisyon upang protektahan ang sariling interes sa halip na sundin ng batas. Iginiit ng dating senador na hindi dapat mangibabaw ang isang Senate Resolution, Republic Act 9851 na nag-uutos sa mga otoridad na isurrender ang mga akusado sa International Court. Matatanda ang nagkaroon ng tensyon sa loob ng Senado noong Lunes nang harangin ng Senate Sergeant at Arms ang mga operatiba ng NBI na nagtangkang silbihan ng warrant si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagbabala naman ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na maaring ituring na obstruction of justice ang patuloy na pagproprotekta kay de la Rosa. Dagdag pa ni Cayosa na walang immunity from arrest ang senador dahil ang kinaharap nitong krimen ay may parusang higit sa 6 na taong pagkakabilanggo. Nilinaw kahapon, araw na Martes, ng Philippine National Police o PNP na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na kautusan para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa kabila ng arrest warrant mula sa ICC, binigyan diin ng pambansang kapulisan na kailangan muna umanong dumaan ng lahat sa tamang proseso at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi pa nagpupulong ang National Center Bureau Philippine Center on Transnational Crime o NCB-PCTC hinggil sa nasabing warrant. Ipinaliwanag pa ni Tuanyo na may 2 paraan para maipatupad ito. Ang mahabang proseso ng extradition o direct surrender sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o ang batas na ginamit din sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang taon. Sa ilalim ng prosesong ito, kinakailangan ng mahigpit na pagtutulungan ng Interpol, Manila, NBI at PNP. Nanindigan naman si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na mananatiling profesional ang kapulisan at handang sumunod sa anumang legal na direktiba kapag natapos na ang kaukulang beripikasyon. Ibinunyag naman kahapon, araw ng Martes, ni dating Senator Antonio Trillanes IV na target na rin umanong isyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC si Senator Bongo. Idinini ni Trillanes ang kinalaman ni senador sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte na naging mitsa ng napakaraming buhay daw ng mga Pilipino. Sa kabila nito, sa isang pahayag, tinawag pa ni Trillanes sigo na co-conspirator ni dating Pangulong Duterte sa mga kasong crimes against humanity at pagpatay. Ayon sa impormasyon ni Trillanes, sigo umano ang nagsilbing tagapamahagi ng pabuya o reward sa bawat asisanasyon o assassination habang tumatayong leader ng tinaguriang Special Operations Group. Bukod kay Go, pinangalanan din ng dating senador si dating PNP Chief Oscar Albayalde na posibleng maharap sa kaparehong warrant ng ICC. Nilinaw naman ni Trillanes na bagamat tiyak ang paglabas ng warrant, maaaring abutin pa ito ng ilang buwan dahil sa proseso ng imbestigasyon. Ayon pa sa dating senador, panahon na umano ito ng paniningil at pagpapanagot sa mga buhay na nawala sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Oras sa buong Pilipinas, 7:57 ho na umaga. Ayan ho muna ang ating top 3 headlines today. Kung may mga komento ho kayo, may nais iparating, pwede kayong magkomento sa ating Facebook Live, facebook.com/gb991. Maganda umaga kay Crystalline Cunanan. Pag-greet daw si Dario Cunanan, happy birthday from your fam bam. Uy, happy birthday sa iyo ha, Dario Cunanan, at sa lahat na nag-birthday ngayong araw ho na ito. Ito'y para sa inyo.
2: Happy birthday!
0: Sabi ni Mikhail, si Trillanes parang siya yung presidente ng Pilipinas. Galing niya. Saka ang dami niyang pera para kasuhan mga kalaban niya. Hindi man yan nakaupo sa gobyerno. O, tuta talaga. Hindi ako Duterte pero sarap siya sa puwin. Gigil na gigil si Mikhail. Ano? Pero tumatama yung kanyang ano ha? Yung kanyang mga sinasabi noon. Diba? Sinasabi niya, November, meron daw warrant ang ICC. Tinanggi pa nga ng ICC, no? Pero kung makailan, ilang araw pa lang nakalilipas, kinumpirma niya. Kinumpirma ng ICC na meron nga ang warrant. Hindi nila inaamin kasi secret warrant pala ito. Diba? Sige, oras mo natin. 7:58, mga ka-vibes. Maalala ko nga itong si Senator ba to. Parang kahapon gusto pa niyang makausap yata ang presidente. O para wag siyang isuko sa ICC. Ano? So tingnan natin kung bibigyan pagkakataon itong presidente itong si Senator Bato na kausapin siya. Ano? Ito'y taliwas dun sa kanyang pahayag ng mga nakaraan na sinasabi niya. Di nahamon pa nga niya ang ICC, no? Na arestuhin siya. Diba? Good morning kay Harold Tiglao Miranda. Good morning, Parikoy. Maraming salamat sa iyong pakikinig, ha? Ang tabayanan ho ninyo ang ating panayam. Kasama ho ang LTFRB later patungkol ho sa usapin ng pagbibigay ng ayuda naman sa ating mga jeepney driver. Okay? 7:59, time check brought to you by Alaksan. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GB99.1 at GBM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Hey ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!